Ok, das ist Eta Marco Antonio Solis in maniera botabisa no molestar. Ok, naganos bay awari kinang kay kantika ng aki, desi abo sonang turong feliz, feliz anochecer, no? Dos awari kinang ta siya to rimay kaba, bota din sintonia di Bogia Vam Kumareka, ikora kalian di mensahe ta 594-8212. Ino sa desi abo ndushi wikan, no?